Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: Masu sauraro, barkan ku dai. Kuna tare da mu a daidai wannan lokaci kuma a wannan rana ta Litinin 29 ga watan Yunin shekarar 2026 miladiya. Ga labaran yau, amma da farko ga kanin su. Turkiya ta soki Isra'ila kan amfani da batun abubuwan da suka faru a shekarar 1915 domin rufe laifukan da ake zarginta da aikatawa kan Falastinawa. Turkiya ta mika ta'aziyya ga Saudiya bayan hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu na Aramco da ya yi ajalin mutane. Amurka da Iran sun amince su dakatar da sabbin hare-hare, tattaunawa za ta ci gaba. Iran ta yi ikirarin lalata sansanin sojojin Amurka 8 a Bahrain da Kuwait. Isra'ila na ci gaba da kai hare-hare masu hallaka a Gaza. Pakistan ta ce ta kai hare-hare kan kungiyar 'yan ta'adda, an kashe mutane 29. Zafaffen yanayi sun karya tarihin zafi a Turai yayin da adadin waɗanda suka mutu ke ƙaruwa. Africa CDC da Majalisar Ɗinkin Duniya sun ƙaddamar da wani haɗaɗɗen dandali domin tallafawa yaƙi da cutar Ebola. Majalisar Ɗinkin Duniya ta gargaɗin cewa birnin El Obeid na Sudan na gab da fuskantar farmakin ƙasa daga dakarun Rapid Support Forces. Ga cikakkun labaran tare da ni Yasmin Ahmad. Turkiya ta yi Allah wadai da matakin Isra'ila na amincewa da abubuwan da suka faru a shekarar 1915, tana mai cewa matakin siyasa ne da nufin rufe laifukan da ake zargin ta aikata kan Falastinawa. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Turkiya ta fitar, ta ce gwamnatin Isra'ila wadda ta dade tana tsananta wa al'ummar Falastinu a gaban idan duniya baki daya, kuma ake shari'arta a kotun ƙasa da ƙasa ta ICJ bisa zargin aikata kisan kiyashi kan al'ummar Gaza na ƙoƙarin rufe nata laifukan ta hanyar wannan matakin siyasa da ta ɗauka dangane da abubuwan da suka faru a shekarar 1915. Ma'aikatar ta ce matakin ya yi watsi da hujjojin tarihi da na shari'a, kuma yana nuna irin matsin lambar da ake yi wa Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da na kusa da shi waɗanda ke fuskantar sammacin kama daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya, wato ICC, dangane da laifukan da ake zarginsu da aikatawa kan Falastinawa a Gaza. Turkiya ta bayyana cewa za ta ci gaba da aiki domin kawo ƙarshen manufofin Isra'ila na faɗaɗa iko da kuma tayar da zaune tsaye a yankin, tare da neman a ɗora wa gwamnatin Netanyahu alhakin laifukan da aka aikata kan fararen hula musamman Falastinawa. Turkiya na adawa da amince da abubuwan da suka faru a shekarar 1915 a matsayin abin da ake kira kisan kiyashi. Tana bayyana su a matsayin wata masifa da ta yi sanadin mutuwar mutane daga ɓangarorin biyu. Ankara ta sha gabatar da shawarar kafa kwamitin haɗin gwiwa na masana tarihi daga Turkiya da Armenia tare da masana na ƙasa da ƙasa domin nazarin wannan batu. A shekarar 2014, Recep Tayyip Erdogan, wanda a lokacin shi ne Firayim Ministan Turkiya yanzu kuma shugaban ƙasa, ya mika ta'aziyya ga zuriyar Armeniyawa da suka rasa rayukansu a abubuwan da suka faru a shekarar 1915. Tun daga watan Oktoban shekarar 2023, Isra'ila ta kashe kusan Falastinawa 73,000 tare da jikkata fiye da 173,000 a Gaza. Wannan kisan kiyashin ya lalata babban ɓangare na muhimman kayakin more rayuwa na fararen hula a yankin, yayin da matsalar jin ƙai ke ci gaba da tsananta. Turkiya ta mika saƙon ta'aziyya ga Saudiya sakamakon hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu da ya yi sanadin asarar rayuka a gabashin ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen Turkiya ta bayyana cewa Turkiya ta matuƙar baƙin ciki game da asarar rayukan da aka yi a hatsarin wanda ya faru a ranar Lahadi a Ras Tanura. Sanarwar ta ce, muna roƙon Allah ya ji ƙan waɗanda suka rasa rayukansu a wannan mummunan hatsari, sannan muna miƙa ta'aziyyarmu ga iyalansu da kuma al'ummar Saudiya. Kamfanin dillancin labaran Saudiya SPA ya rawaito cewa wani jirgin sama mai saukar ungulu mallakin katafaren kamfanin man fetur na Saudiya Aramco ya yi hatsari a Ras Tanura, inda mutane 14 da ke cikinsa suka mutu. SPA ya ce dukan waɗanda suka mutu 'yan ƙasar Saudiya ne. Tana mai ambaton wani jami'i daga ma'aikatar makamashi ta Saudiya. Aƙalla mutane 14 ne suka mutu a Saudiya bayan jirgin sama mai saukar ungulu da ke ɗauke da su ya yi hatsari, inda ya kashe dukkan mutanen da ke cikinsa, kamar yadda ma'aikatar makamashi ta Saudiya ta bayyana. Jirgin, wanda mallakin katafaren kamfanin man fetur na Saudiya Aramco ne, ya yi hatsari a ranar Lahadi, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na SPA ya rawaito. SPA ya ce ana ci gaba da gudanar da bincike tare da haɗin gwiwar hukumomin da abin ya shafa domin gano musabbabin hatsarin jirgin saman mai saukar ungulu, tare da ƙarawa da cewa har yanzu ba a san abin da ya haddasa hatsarin ba. Washington da Tehran sun amince su dakatar da sabbin harhare bayan sabbin harharen ramuwar gayya da suka yi wa juna sun jefa yarjejeniyarsu ta wucin gadi cikin matsin lamba. Ana sa ran tattaunawar fasaha za ta ci gaba domin aiwatar da yarjejeniyar. Wani jami'in Amurka ya ce ɓangarorin biyu za su dakata na ɗan lokaci, kuma jiragen ruwa za su ci gaba da zirga-zirga cikin ‘yanci ta mashigar Hormuz da yankunan da ke kewaye da ita. Ana kuma sa ran ɓangarorin biyu za su gana a Qatar a ranar Talata domin tattauna rikicin da ya shafi mashigar Hormuz da kuma ƙoƙarin kawo ƙarshen yakin Gabas ta Tsakiya. Rundunar kare juyin juya halin musulunci ta Iran, wato IRGC, ta yi ikirarin cewa ta lalata sansanonin sojojin Amurka 8 a Kuwait da Bahrain ta hanyar hare-haren makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuƙa, kamar yadda kafafen yaɗa labarai na gwamnatin Iran suka rawaito. IRGC ta ce an kai harin kan gine-ginen da ke sansanin sojojin sama na Ali al-Salam a Kuwait da kuma wuraren da ke da alaƙa da rundunar ruwa ta biyar ta Amurka a Bahrain. Ta ce an kai hare-haren ne da makamai masu linzami na ballistic da kuma jiragen sama marasa matuƙa a matsayin ramuwar gayya kan hare-haren da Amurka ta kai kwanan nan kan wurare a Sirik da Qeshim na Iran.
1: Yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labaran daga nan muryar Turkiyya.
0: An kashe Falasɗinawa hudu ciki har da yaro ɗaya yayin da wasu biyar suka jikkata a sabbin hare-haren Isra'ila a Gaza. Wata majiyar lafiya ta ce hakan ya zama wani sabon takiyar jejeniyar tsagaita wuta da ke aiki tun watan Oktoban bara. A cewar jami'ai, tun bayan fara aiki da yarjejeniyar tsagaita wutar a ranar 10 ga watan Oktoban shekarar 2025. Hare-haren Isra'ila sun yi sanadin mutuwar akalla mutane 1,041 tare da jikkata wasu 3,372. Pakistan ta ce ta kai hare-haren sama da kuma hare-haren ƙasa kan maɓoyar 'yan bindiga a gabashin Afghanistan. Tana mai cewa aikin ya kashe mayaƙa 29 a matsayin martani ga jerin hare-haren da suka yi sanadin mutuwar mutane a cikin Pakistan. Ministan yaɗa labarai Atwal Latarar ya ce an lalata wurare uku a lardunan Paktika da Kunar ta hanyar hare-hare da aka kai cikin daidaito. Ya ƙara da cewa aikin ya kuma haɗa da hare-haren ƙasa da aka gudanar bisa bayanan sirri akan iyakar Pakistan.

Masu saurari, barka da warhaka, sunana Siran. A wannan bangare na tafiyata, ina kan hanyata zuwa wani birni da aka kawata da launuka daban-daban na tarihi. Birnin da ke dauke da alamomin tsofaffin wayewa akan duwatsinsa da kuma dandanan da aka tara na tsawon karni a cikin abincinsa, wato birnin Gaziantep. Yanzu za mu yawo tare a cikin al'adun gargajiya da kuma kayan dandanan wannan birni na musamman. Idan kun shirya, ku biyo ni mu fara wannan tafiya tare. Tashata ta farko ita ce gidan tarihi na Zugma Mosaic, wanda ke dauke da sautin tarihi da ya gabata zuwa yau. Da na shiga ciki, manyan duwatsun mosaics suka fara magana da ni, kowane dutse kamar yana bada labari daga dubban shekaru da suka wuce. Da na hada ido da mosaic din yar gypsy, sai na ji lokaci ya tsaya cak, kuma na ga bakin ciki da hikima a cikin waɗannan idanun suna kallo na daga zurfin tarihin da ya gabata. Bayan na bar gidan mosaic, na nufi gabar kogin Firat. Runkale wani kasattaccen gini da aka kafa akan tsaunuka masu fadi ya bayyana a gaban idanuna da dukkan darajarsa. Yayin da nake tafiya zuwa ga katangar, na shaida yadda yanayi da tarihi suka hadu a kowane mataki. Da na kai saman dutsen, na zauna shiru a cikin nutsuwa. Ina kallon hasken da kogin Firat ke nunawa a cikin ruwansa, sai na ji ruhina ya nutsu a cikin iska dauke da kamshin tarihi a nan gurin. Gidan ajiye kayan tarihi na Gaziantep ya kasance wani muhimmin mataki na tafiyata. Lokacin da na taka kafata, na shiga kofar gidan kayan tarihin, na yi tafiya cikin shiru ta cikin dakunan da aka jera kayan tarihi a sassa daban-daban. Alamun dubban shekaru na wayewa daga Hittawa zuwa Romawa, daga Byzantine zuwa Usmaniya, an ajiye su a gaban idona tare da baje kolin kayan tarihi. Kowane abu ya kasance kamar taga zuwa baya. A wasu guraren dutsen kabari, wasu kuma guntayen gumakai ko wasu tukwane, dukkan waɗannan shaidun sun nuna min yadda lokaci ke ɗaukaka da sauyawa. Har muka kai wannan zamanin da muke ciki yau. Bayan na bar gidan tarihin, na nufi tsoffin gidajen Antep da ke zuciyar Gaziantep, yayin da nake yawo kan ƙananan tituna a nan, ƙamshin tarihi ya mamaye ni. Haɗe da sanyi daga bangwayen dutse, tagogi masu buɗewa zuwa waje, ƙofofin katako da farfajiyar gida mai tsawo, duk suna ɗauke da ƙayatarwar zane-zane daga zamanin da. Kamar kowane gida, kowane titi yana da murya daban. Na ci gaba da tafiyata a hankali, ina tunanin rayukan da suka zauna a cikin waɗannan gidajen da labaran da ba a taɓa ji ba. Daga baya, na tsaya a kasuwar El Maji, ɗaya daga cikin wuri mafi kyawu da kuma launi a cikin birnin. Yawo a cikin kamshin kayan yaji, busassan barkono, launukan sabulai da kayan gargajiya na gida ya koma kamar wata liyafa mai ban sha'awa. A gefe kuma akwai kasuwar masu sana'ar tagulla, inda na ji kamar na koma wani zamani daban.

ne na tagulla, murhun dutse, tanda da na aurorin abubuwan gashi. Wannan wuri ba wai kawai yana magana ne akan girke-girke ba, yana magana ne akan wata hanya ta rayuwa da tarihin ajiya. Tare da labaran da jagoranmu a wurin ya bayar, sai na ji cewa ɗakin dafa abinci yana wakiltar al'ada ne a nan. Daga nan na ɗan taka ƙafa zuwa gidan wanka, wato hammam na tarihi. Wannan ginin wanda ke kusa da ganuwar Gaziantep an sake buɗe shi ne bayan gyara wani gidan wanka na tarihi. Da sanyin duwatsu da kwanonin tagulla, na ji al'adar wanka da ruhi na zamanin da. A ƙarshe na isa ginin tunawa da shahidan mata, inda tafiyata a Gaziantep ta zo ƙarshe. A nan wata babbar girmamawa ta mamaye ni. Wannan ginin ba wai gini ba ne, amma alama ce ta rayuka da gwagwarmayar mata da suka ba da rayukansu don ƙasarsu. Tare da addu'o'in da iska ke ɗaukowa, na yi shiru ina sauraron labaransu. Yanzu mun kai sashen abinci na Gaziantep. Kowane lungu da na taka a titunan wannan birni ya buɗe ƙofa zuwa wani sabon ƙamshi. Tashata ta farko tana gaban wata tandar dutse. Ƙamshin abincin lahmacun ya fara tayar min da kwaɗayi. Daga nan na nufi shagon wani ƙwararren mai yin kayan zaƙi mai suna Katmer da safe. A nan na sadu da gyaɗar pistachio da cikin madara da aka cusa a cikin wani ƙullin kayan daɗi. Kowane cizo da na yi yana raka safiyar Antep da nishaɗi. Kayan zaƙin baklava ta zama tauraruwar wannan tafiyar. Ƙullin burodi da aka naɗe da gyaɗar pistachio mai yawa da aka yayyafa cikin ƙwarewa da ruwan sukari da aka zuba a kai bayan an gasa shi. Komai ya haɗu a cikin wannan kayan zaƙin yadda ya kamata. Kowane cizo yana ɗauke da aiki, lokaci da haƙuri. Wannan kayan zaƙin kamar wani tarin kayan tarihi ne da aka gada daga ƙarni zuwa ƙarni. Game da naman kebab kuwa, alinazik, yankakken nama, albasa da hanta, duk an kawo su tare da tumatir da barkono da aka gasa, na ji ƙwarewar hannun masu girki da kowane cizo. Kuma akwai wata jaruma a ɓoye da ke tare da kowane ɗanɗano a wannan birni. Wannan jaruma ita ce gyaɗar pistachio ta Gaziantep. Wannan jaruma tana bayyane a kusan kowane abinci a wannan birni. Cikin kayan zaƙin Katmer, baklava, ice cream har ma a cikin miya. Wannan gari ya ɓoye komai game da wannan gyaɗa domin ita ce shaida ta birnin Gaziantep, saboda ita take bayyana asalin wannan birni. Masu sauraro, birnin Gaziantep ya tsaya a zuciyata tare da abubuwan tunawa da ke cikin duwatsunsa, ƙamshinsa da ɗanɗanansa. Ya zama birni da ya fi taɓa min zuciya fiye da yawon buɗe ido kawai. Yanzu iskar Kahraman Maraş da tsaunukan Adıyaman ne suke kirana. Zan kuma ɗau hanya tare da ku don zuwa ga sabbin ɗanɗano da sabbin labarai. Mu haɗu a kashi na gaba domin ci gaba da yawo tare. Ina yi muku ban kwana, amma ku ci gaba da saurare na.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.